0: Biasa ngawi di mana diajar ngawi teh?
1: Diajar ngawinya di Nanoromansha.
0: Saja beda di mana di Cigereleng tadi sata.
1: Di Cigereleng di Bah Nano.
0: Aduh.
1: Bah Nano es krim.
0: Eh, nah Bapak Nano es papa urang eta teh lawarating.
1: Tai.
2: Aya naon Kang?
1: Jadi urang badami euy.